0: Ngubani mfoto?
1: Jami mfoto.
0: Eh, wena mani kasiwe?
1: Mina mina Zeferini uThenibanze.
0: Oh, mina David Sithole mfoto.
1: Yisho.
0: Ngihuma shimbuthu Mondeyani kwa kamsava le.
1: Nina mani.
0: Eh, nisuke ebileni libatswali ba mina mani.
1: Yisho.
0: Ihlomulo ningayibona le.
1: Oh.
0: Yakusuka ebileni libatswali ikhwela nthlaba.
1: Usiwana le.
0: Lokuse yifika nthlabeni abatswali bonhlongo.
1: Yisho.
0: Senteka viola mina uma yaphanga nizani jula lisimule.
1: Yisho.
0: Sekuthi alito ukuthi laba na ulimani kasiwe?
1: Mina mina Zeferini uThenibanze ngizohuma aka hongwini selwa likoti.
0: Yisho.
1: Ingayiteka ngoba lempela usiwana la kuyitona mina umfoto.
0: Yisho.
1: Yeah, ingayiteka.
0: Uthe yitwa impela yakulahlekelana kami nani batswali bami nzani dabula amananga naye uma kankotana.
1: Vulandi ndlebe henkulu, vulandi ndlebe.

Obi wa me. Wayo wayo. Akani akep. Akani akep. Achole poko. Achole poko ya. Achole poko. Isho poko.